0: nege kanye tan ani mulun la temina ni sanga tan filaye bobu julaso ani wagadugu burkina jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina hatli naula me sani doni awye olumunu ji bi kuma be awbulo kenekan amisoro ka kenenye nkunche ni lamini jimukanye gaini waje la selibado Burkina Faso aussi a mis en chama la kodonente kosobe walima udo yerebe tunu siraka o chema apugulisia atuma dola moko tumbo korish ni dagara uye lobiu walima ni buriforu uye SNC temeninko donc renkrene do bilala 5 ans ka bonyani karamata ka da apuguliu kan o ke la sababu ye ko ludo bo dibila ase ko ni donko ni korole dogoni chama be siya nyife bila selibabe talike odika
2: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mokiamale
3: ni ye puguli uka folikanyi ulu ye Burkina Faso siya udoye ni ya sanfleye SNC temeninko ni kene nyonabe sigi jango ka siya do mankutu hali na ya soroko puguli umancha bara ube kera wala sa siya nikanatunu korolenko chamambe sena ulufe tankia ire nyumakote ale duguma kalanko loni getigie
4: puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya bobo beyi anikata sinufo noko sinufo numarabe gwenbara turkambara chamambe musowero furu me amse ka foko pugulu belembe anga tia pisa anga kambe fora
3: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge sanfe kalanfa do ko o sababu ukacha
5: bi ku yelmana chama be ubo ubuta dians sowerera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obna dijoma don ol be sababura abituna internet ko nana iya nana farafina ora antifin sebe kabla ndaba fo ni tluba me abitu haklira me mi tu haklira na be si ka shoko ka ke komni akun fora chomna
3: polu be soro guiriko ani joro maraula Kakanyeni Albert Malo Kafoy Ale seko ni lonko ni korolenko kanu bagaye wa puguli lofana
2: puguli rere nu ko ba fle to bo ko chercheur nu uya nya nyini ka fle ko puguli nu bora Egypte Canada Chad trokana tebana Ghana na Burkina Burkina ya puguli bisoro folo folo o bazin ale giruko puguli bisoro miro gime fimbe naibe yerfibe filobe gengerma be folo folo to ko gawamara o sud-ouest o bisoro danu marara
3: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga for ye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyorankan, ou ye Tasma Boyoronikele, Yaga for ye Fitenge Dugudenye. Asiginebe Bondugu, Côte d'Ivoire Jamanana. A Kolonia Chamambe Pouglioufe, Koni Demsen ou Tumbeson Kou Gerema Korola, ou Tumbese Kou Kabalos Ro Follow Follow Loniaola.
5: Amseka Minke, pour que Akana Tunamboro, Foka Ambede non Lagbare en Korole, Kaseka Nya Yirola, don oui c'est ka o yirini long ka sigi sinifana ka sika takabara kenai demission chaman koni bebi ni kweba yira lo teson wala passé ni yere che korba lu ka yira nera wala me che korba to lan bita te sira bana miena yere ne singi be bunduko yoro menan che korba nu ka miu yira nera bimbi dominika ole kono ya lon yan ama dabla ay se kan de me ka sika ambalu ka sika ande nu re sotara yere chama
3: alassandra manu baye san fe kalende abe soroko kalana sene boloka Ako ni kera sababu ye, aleka kwa chama lom pukuli uka?
6: Aya famu ko pukuli u, sosyote lo, minu orgazin lo, bon, ne bobo ye, kwa furukon ye, ala landa ko fana be ye, bon, pukuli u konoka landa ko kacha. Wala kom, ui demonstrasyon ke, bon, ni tara konkurati, ni finti ka tasma mene ye, bon, ufana bunu ka kukala ye, ka tasma mene ka soka, wasoko jeni, nunga dumri tubina ye.
3: Nkena mi sigra ka bonye takalla puguli uka o kera sababu ye mo chama ye famu yali soro puguli uka din la tike ka anu ka seko ni lonko ni korolinko
0: Omaru yero ka la seliba de tundo asisan amena o haklina o de la me awi olumini di bi kuma be awolo keneka ina fo coupe du monde temene yela argentine bena sigi tuguni ka ninan jonjon tawa haklina o koka maymuna sanogo yo udoto mo o fle
7: Messi ngache oy kele lamni yaman fana fana en kan baba bay donc ni joueur flan vraiment akon kadne fo lamini dem sene ya tun kadne ale kungata ole kun ne kadne re me passé messi dosro et bi ale shi fana bindina mimba kata sanfe e amedo ko de kusbe pour que abseka ke sababu ka dofra aka korata ka parce que ni bi dim sene ala ni sira ka kubake ab dofra to ko kan kwa wala am wa fo bamana ngana ngabi dofra yanga ka donc ya kadne ni moko basro kadne lamini yaman kasro
1: tandi mai barakoni on fefe non yi barsa sportere o mangu barakoni nyana on muluka ba kubude mon kressa ko mi barsa tadu madrid law clube ngana sosolito law bebodo sini lamini aflabe barsa baro mo chama ngone akli bi klaklan nyorona kada mo aflabe feledo clube ngono kujugu mesia takaba cheni alaka kan nega ko ninga felaye mi ke ka ali ballon d'or no ya lamini mo doni akoni lamini nga tawde kadne kada o yoro ka shuna abek le ambulu bi
8: Argentina yakar nyona senfe akara kuma jigi ko nin kuma sulugo nin da balbango yangle bolo sabula ye ballon tanga bidu katla tugunin killa ka shinogo tete ka ke ballon tanga tuya silla mo godin do sana ni shinogo da dron do bidu sha messi yake tugum nan Argentina ye bara ke tugum nan inda yake tugui arama den su tugu duniya kono nin bayi da na ka foko ni barada to babu ko te frafin ko te ni mi concentré ka foko i shinogo da mle dikel dron do ne bidu sha ni kada ke tugu de laire wa Argentina fena ni Espagne wa final la
9: ambe Argentine foko angalter fo angalter bonto na wulut suka monebo ino nde folo e bi don Argentine la ye chori ka ballon ta fashila kunche Roma na Argentine nana kelen o kelen sara asere tunga do faraka afangali ko ka gelen ko ye chori no kunmo dufu tete ite fe kam ite suka monebo chino tugoshima Argentine tu mbanga suka bi don na katla ka do faraka ai Espagne ulinde nana kulinde nana ka kuputa katana me angalter ko ulinde nana duron garjige do ulinde chino lute ballon ta nawu franchi tu mana sen euro la koni ai Fui tabali France Bay Argentine Shambala.
0: Amba hakili jigi anga kuna funidi kenenye mbakuru

0: fe kabi domi uye fanga bosi Umaru Sisoko Embalola kaya la nyini ka fanga dafri Oktobru kalo temene nyini kani chaman ko kiriso fe u labana ka bla kaso la jwe kalo intletan temene odeko Cap Verde ya kambo politiki ton mimbe fanga la Cap Verde jamana kono teria boni Domingo Simoes Pereira ka PSGC che korole ton flanunu jena ka wali faso mara kele ni kuka a jamana uka yerema horo ya soro katungu nyonko o teria toko de la uye fanga sinenka meneni konga gine bisawo marabao ko sete Cap Verde
1: ini chenye pali ula jena babaro ameto Cap Verde halisa o jamana nyinde bena kup amekal Cabral nyokonda bismillah nina o hukumu kono kunu jamana kuntigi Jose Maria Neves ye farafina kilebi ya mfampe jamana tolontan kuluka farakanton nyama u bismillah wala saka kumo nyokonya uke laben kuncheli bara ukan o nyokon kumbe ugere bena ke kata utkalo ninkile tan anunduru fo akile bisaba nina nyana je uyere tunka kanka labin lagine jamana de kono nga afarikolo nyanaje yoro dese koson abilala a Cap Verde bolokan Nigeria yala si ni dogokun nyin kono ko lusela ku ka jamana din keme bakili ani keme duru nyokon lasigi kabo Afrique du Sud jamana kono o jamana min kono o ka kulu dobe ye min be ka lanini a dunan kata kabo ufe
2: RFI jia kumakan
1: Muditani jamana na marabakaw ya lasi ku sela ka demendum dugudugu tunga takala keme duru nyokona akile tankono muditani marabakaw ka fola dante gile sabendo kono kunu ala misadun Mamadou Diallo dugudugu tunga takala nimin be ninu beye farafina jamana chamandimwe wa olu debe tumbeka urup gunde la nyini
3: Odon bintu ukala sili sebe min chari na kunu Mauritani ministre so min yesi nimbe monike kokuna ya la se ku ka wulika jo laban senfe o sira ka dodo tun kanta la biuron vla ani uron vla le la kisi uka ko jika Mauritani monike ko ministre ya sinsi aka ko kuru nin tun bora kuna kri la gne fa bala wa ke bilulu ani konondo musota ani kele an dem seni de tuye kuru nin konon Olubeye lagine kadi ye, Mauritani marabaga uka fola. Kuru ni tumbora lagine, mekarot le mwa ani konondo, Mauritani minisiriso ni kafola. Loku ni dron kono, Mauritani marabaga usira ka demedun, dugudugu tumkantala keme ani mwa anani dima, Nwamgar marala. Keme ni bi konondo ani flagwele ufana demena, Nwakshot kwa jika. Mauritani marabaga usira kwa kurungbele kumbe, mwa keme ani tandi tumbe ufana kono. Nin dugudugu tunkantala ube bora farafina jamana chamande kono Mauritani marabaga uka fola. Abela denina ni watila Mauritani marabaga uka fola usira kademedum dugudugu tunkantala keme lulu anisabadima uka kogi uka tilitanda bangula.
1: Aleka kitish bena boloda dinya kitiso ba CPI nyema nga o wakati kile sugandi foron libi kasobo mitiga nyemo kokoro Khaled Mohamed Ali El Hisri de Kodun acheni jala kilindu kele saria u latinya lila ani nyangata wale uka nyeshi hadamade nyama ako wale ukela mitiga kaso deundikan libi samba flani tan aninduru ani samba flani muganche maimuna zebo nominali kuntan ani bulumbla debe cheni kan.
4: O nomneli kundo ye fagali wale un chene musoya binkanu ni mantoro ni anyongonan chama ore. CPI kititikala nuka jatina ula kaleda Mohamed Ali El Hisri. Etalike ninjuya wale nchama na atumbi omunu da mitiga kasola deunka. Aga kiti segeskalu senfe mekalu temeni. CPI nyamugondanka Nas Hata Same Kan. Segina serian doka omunu ye ayirako mitiga kasobo nyamuokron tumbi adabo akama. Hakise chi kasola dendo se walma ukumbrila. Katumbi do yere kandlo jurula kutika srilento ukoma walma bugali jugu kasolade nuka ni peluye. Ni wale njugu koson kasolade unire tunye atogoda ko anj de la mor no koro ni mne meleke. Mwaje la kilin lafsa baga uye ni nomnelika unbe soso wako se peyi kiti sote kakanka Khaled Mohamed Ali Al Hisri kiti. Nga ukane sosoli umasrasro se peyi jigna kiti tigela nyamu ondanka nyamu. Mwaje la kilin ka kiti nasigi se peyi fe nga awati ma latike folo. Nibuna ke an libi jamana din folo ye kateme kiti so nyema kabi dian tomba onu lakana ko bolofara conseil de sécurité à lagnini sekaskalu kake libi la halaka Muammar Kadhafi ka fanga biliko samba fla ni tanikele wati
1: Cop du monde tako mugan ani sabana bena kunche ni ndoko kun franchela a final boloda lindon karidon Espagne ni Argentine che yani oje sini sibridon joyoro sabana nyinini 30 ans boloda lindon France ni Angleterre che 30 ans kulu flani nu bena oka 30 ans nyebla dante keluke bi yere de la obi rebe dansigi anka kuna funi dikine ni fam folo la a fam flana obe nye kana soni malan sonko de tege benego juru la au kambe anka fam flana nyinka a 600 sangatan fla dala nege kenye tan ani wulum la kan kankan ani kurusa lagine jamana na ni au bola kan soro 600 de au klobe jati erifi mande kandila wa au ni che ola kosasi Nataula asani doni amena hakilina wala soro awe olumunu jibi kuma be awbolo kene kon amisoro ka kene nyonkunje ni soro ko jomukanyi ngayeni ni beche ame kuna kuni kulundo fese fese awe kabini ni mekalo damine na malis rasuye barado dabo anefis dugula kidal marala osira tegela video chamande charinindu bololo furuba kumake yoro sanfe minu bengalon lakali mopti chekye kuna funi kulun fese fese chekada ye uliye video nunu do fese fese yakuba darame yo kumofo umaru yoro ye anku kabarola me
5: yakuba darame ini ni nyogontuma
6: umba
5: Kabini jule kalo damene na video do cherna ka chaya wa bololo furba kumayoro uka, mina ibe finitiki do bultoi ka bo duba do kono, ajirale ndoko mali surasi udebe ka buli ka bo uka dagala anefisi. La voix de Mopti kuna fundiso la au ka seke seke luya ajira kafo kiente, ba uko video yente nyinanta yere.
6: O kera a charla Facebook a charla X bololo sirofe. Mana video la evi tentuguye waka panga bo kando kona na ubien ubaka panga boro kona na dofana waka boli ajira waka foku malifinitika la kodulu waka bo waka boli anifis kain kono doa seke seke li sirafe ambi anga seke seke li mine munu itilize nina anyi Google lens de itilize
5: ukoro kwa awe foto tataka dun Google kono ayereka seka boni o foto inyo na oye minu de laka bla bololo kankateme
6: foto indona kona na ajira na kafo imana alege wa so jain kubi bololo sero fe akubi internet kan depi me kalu ani juen kalu sante ani demi nama fuma 2025
5: koro ko video ente nina taye inafo nina ataraka charin chuko mina mwa minu ya bla akera sababu ye mwa chama yu fela ufo akere fe ma awka seke seke lu kera sababu ye ka adon ni jain charin baka wangani ya ye femi yewa
6: la dala am sega segal ge iba kumadola ni jau charla sega segal ni agwati deta menina iba jate mine jain charli ndono debi jui kalu klishigi an sega segal tilia purke an asoro paske apun wati anempis kala da chaman charla epi kunafuni nyanaman kuti mgo chaman bolu don iba asoro a kunafuni a sega segal ge gelan kusebe paske kele seralu menima na taralewe aku kebe ka mwo bla fili la purke ka jira fando fe fam nam saka fo flan zinim ka fam fe purke ka jira mwo la ka fo ulu tege da arme ka kanka anfis na chere a chere sege lin kofe mwo a don ka fo initi anfis kan epi kofe mwo nanay ka fo anfis kan ama bin
5: ina fo mali jatege wale kele libe sahele jamana dowere ukona Burkina Faso ni Niger yela au ya kolosi kafo kele imbike sababu ye kakuna fone kulon charili chayawa
6: madola mwomu ni regime de transition nou kontrol la ubi mwomba menan kono foko minu kuke ka adon transition mwomu dala madola fane basoro mwomu nupram transition mwomu kanuna ubi jado bo minen kono ubi foto do chari iba soro chente anga sega sega li badin li kela indi kan sahil jaman mungu kona no
5: yela sega sega li nu gelea do bara au bulu wa
6: gelea bala sega sega li gelea bala gelea follow emu ni suwam to ko ui fangya li bale iba mungu minu sega sega ati joyi uba fo bon ebu bu kontrol la ebi do di ka demen serafe mwado la fana ni domi kuna fonu kulu mulu kunkan ya sege sege uwi wili na ya wafo ya sege sege o kan mais ba soro yi dom nu sege sege fana man nuyu
5: dalu soro baliya fana be sege ke a gelaya do yamba jikiya
6: o be no dalu nu sala ba passe mo mo nu kele la ma dola ni bi fa gun ni na ka ko do je ya e ba soro i tu soro o ti son mani
5: yakuba drama ni ke
1: au flabeni che asisa amena hatlina de la me au ye olumunu fobi kuma be au blo kinekan iko juma wo juma au kuma na au jana babu de kan
7: jana nere ko en kontane no ntiseka fuevo ntiseka fuevo ka franca kan ntiseka fuevo ka dobwala ko la mini yaman ani Lionel Messi ko dena pate ko amena juma ni supporte a jana sisa ngona agelela anko ni amba bla mina min kona mayo min gaina anko ni pe ami Barcelona ani mi Messi fanuye anko ni babla mauma ni no gaina o mogo flan nyonje ambuti ni supporte pate la dini fatena wala ni soyale no kontane palo alain toujours rien non mais c'est au roi roi du ballon
8: eh mais vraiment chérir là angleterre anjigi waru vraiment net mais angleterre fait forte wallahi mais angleterre n'a ni bologi ballon trop déjà mitanire là vraiment angleterre ah jero mo kokal il va faut entraîner tout kuna vraiment au lieu ballon répéter au kakango no bikelin doné kana ballon betan kakango no quoi kaiba attaquelima ah jero beki ba attaquelima kana il groupe au kakango
9: e arda dunia karno na silve akara kuma jigiku ni kuma suluku ni debal bango yangle bolo sabula ye ballon tanga video katla tuguni kila kashino ko tse ka ke ballon tanga tuya sila modin de sana ni sino da drondo video sha messi ya ke tugum nan argentine ye bara ke tugum nan nde ya ke tugui arama den su gutu dunia kono ni bay da na ka foku ni barada to bobu ku te frase ni ku te ni mi concentrer ka foku i sino ko da mle dikel drondo ne video sha
10: bon ñaan ko ne final ne ba mona sanu ne ngela barça 100% parce que ne messi ta kala je messi supporte la me barça la oh la mi ñamal do bibina aleve ka balota barça est toujours on ne connaît chala ne ngone jega bula nasu ka jola kata nasu musaka jola ne bela jale nasu ka na jale nga balon mina tane avena gelea fukate me parce que ne espagne ta bigala je muna abegele argentine mbolo esfoy demisen chenere la demisen do esperance bola wao kateli
11: ambe argentine fo angalteri bon to no lutse kam monebo ino linde foloe bidon argentine la yeri ko ka ballon ta fashira kunche roma na argentine nana kelen o kelen sara sere tunga do faraka afongal ko ka gelen ko
2: Bintu Sise
1: ama hakli jigi anga kuna funi dike na nyimba kuruba dola Senegal jamana kunjigi koro Macky Sall sela wura danyina Dakar playoff pankunjigi sola oyoromina akanumba ka uchama tumbeka makono ni wakati labeka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kunjigi basiru jamai faibe na kumanyoko nyake oyoromina kanyeshi aka wasade cheboya ye kanyesi uni ma obedansigi anga kuna funi dike na nyina nga yani woche ambe nyoko mblasira ni isu zerbo ka soroko jumukanye oyetalike États-Unis Iran ani Israel ka kele kololo de kansoro sirafe malansongo bolo benegi jurula au kamben dogo kunata
12: soroko au bina jumukami lame oyekoro lenyi
13: Adam nena février kalot le mwane chegilon États-Unis Israël ka mutufe giranka kabino wati keleteka kotege Iran fana beka tajurusara o tajurusara doye ka gusilu nyasi asigi nyokon jamono ka uka soro srauma tajibo chegeda okrengren yala Iran ka mfana ye boloda ormuz kodi temesrakan ka kurun ka tagasegu bali wa o kele korolo beka se dien bela yenima erapi mane kana me bawo soro ho jamkan kanu bawo au ni yantma au danse États-Unis Israël ka kele daboli Iran fe okolo soroko fanfe trekrengala tajiko fanfe dien kono o de yam kan babuye kasike pomye la jonyon soro anye kambo kamel konema ale taji chekeda hydro drill nyamaye wapana ko di bota gine gazi chekeda tigu ka jegulu nyamalu kamel kone iniyantma
14: ba
13: yani anganyinganu lase ima ambi folo ka ayuba barika la seli lame iran keleka
14: nin keleina iran ka bagabaga dokera ormuz ko jisirati gali taji gazi senegal ka nogo ani fenchama de beteme osira ninfe odeka mataji songo gelera dunya jamana yiri walun ani taji bo jamana obeka fere benyini oko ko jisirenga lakana iran ko ni ay panguru minye o sanfe abaka mu perenga ko jiginji jugoro sisa akwabe na mu peronde duko oko ko jinkoro yasa oluka pereni jikankurumba uyi nga etazini ko tenake etazini ko iran ka jikankuru minumbe mu peron duko ko jikoro kwai otan woro de tien donald trump ko ni iran ye mu peren duko ko jikoro ko kololobe bunya iran masoro da sisira fe iran ko kanko ministry e anyini dunya tomba oni nyema fe ano mi tumeka kuma ne ga juru sira fe ko bingani mingera iran ka israel ni etazini fe dunya tomba oni ko kon ko iran jamana don sigilembe ko kono
13: iran keleba alo kun sabanan kono kabina damne na ormuz ko ji temesra datugra kasro dien kono taji muwa kemesra la debi teme yin fa na o taji bi ta jamana jmo de ra ka chaya kamel koni
15: On be la menike la befo on ba nyini ke la kele ni kadabla parce que abeta yoromini mo sitalo bato chama le beteni detwa d'ormuz la ni fe ni ka taji ni ni gazi bato kemeta dunyon kono Moura le bétimi si la nifè. O bâton nou, bêta chini jamanan kono, Japon jamanan kono, ani Asie jamanan tou. Mais, au kanaye ko, kom abeta la Asie jamanan kono, anyangban tena dunyan yoro tou soro. Donc, an bêta kolo.
13: Bâton nou, kuru nou, o bêta ka kama o fayina, dofon o bêta Europe o gunganga, Europe ta manka. Munkama wati damani dron kono, taji son yele da tan, azi jamana kono, ani dienre kono. Yala, olutun tene taji wye kabla o bolo koro wa, o kontine stok strategiki wa, kronikele baraka yele ting.
15: Isu zerbo, nka fo chugumi, bato chama betimi ormu silani fe. Donc, ni o tese ka temen, otman, azi jamana ninu, o tena taji ni gazi soro. Anka kamilo, c'est que dunia kela lorofie ba kelini. Ni krizi kela yorojo, jono abena yoro toumna. Et puis, krizi ni be jamana ni kono, na ye iran ye, ale taji jamana ba doye. Donc, na kela te, taji ferela to o ba wele ko trader, olu be taji son yere, parce que obesiran. Même si stock de sécurité dobe, ale koni te se ka taji son ji. Peu ati se kata di sonji fo ye ka chugoya nini ka keleni dabla jona parce que ni atemena wa ati doka taji songo mena yere tuni
13: ayo donc o waira ka fo ko ni mankambe sranya bke sani fereke la wala trader o ya fo chugomi olu o ba ke asomo yele akle bara Donald Trump tun bora ka fo ko kelebna lalo o wati damani o ko taji brut songo jigira
15: ni brut songo jigira ati se ka jigi ko sebe même si kereni bana ibena ye soni tena jigi fo katene parce que trader ni besela
13: ni nga nwere dien ko ntagi bar kon kelen temena dollar wari kemeka ambara ka fo 600 songo be ka yele nga europe jamana ni etats-unis ketaji u fambati bo moyen orient jamana ko no o don san yeme afambati bo ye dien na flotiki jamana wulon flow ka la gere ko no iran kelen ka Fredo kuma fora ora anka IEA dien fangama feu agence internationale de l'énergie chekeda nyama fati birol lame amsegema
16: is the result of the discussions among IEA members
17: kuma nyoko nyoko IEA jamano ni nyoko nche la tiketara ubella jelimfe kabla nkoro tajibo mi hake nyoko madelika kekayi anka barabulu infe
16: IEA countries will be making 400
17: taji bargo million kemenani wode bena bo sango ka jientaji maje dafa o taji hake minutu me laseka koronola no sorola ormoz koko jisera datuguli koso
16: stretch
13: aywa fati birol aye nyama bora ka foku obna na blankoro taji bargo million kemenani bo ka blasugo kono wake obna na seka taji gilea nukoya nika sango jigiwa
15: iso signal for low signal for low
13: ngani ayira lo
15: be fe ka ayira ko chamana bel e ba fe ka taji songon kana yere effet d'annonce lo mais ni kele ni temena waati doka fo ite se ka taji songon yere sa mais obe decision ni nou tala akoni abe on jusu siki mais fo kele ni ban parce que même si ibe stock de sécurité ta ni kele maban songon mena yere alini bariko million ke menani bola foyi a remplacer.
18: Nkele do mesina o fonoka gele nga stock strategique kuma bika fo tagi blancoroni jamana okono o tagi mbi siga kalo yoloke kalo jol tagi lo bi bla o blokoro
15: kalo saba abese ka kamen kalo saba maximum kalo saba
18: yani anga tanye amna tiken jafa koli ka ni duman lame mi toye plus rien ne m'étonne o koroy mandekana fo si de timbalenela.